0: Korere o nkhela.
1: Ayo, e ruka ke montjene ke heri ya ka mosi bo te korere.
0: Korere o se ba thire.
2: Nkhela wa nakhre ke swata sisa. E shene nkhumela ba.
3: Ele o paka ya maminyo. Ka ve ke le wira, a khali heri ka thina mo ape ba ba khumya bo sisu.
2: Ntoya ya pe yere.
3: Mosi we hopa yo uma yo siva.
2: E hopa yo uma. No fre ke sa wona sevela.
3: Enna sevela. Awo sa, enna sevela. Iyo khanna khan mafre ke swata sisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Ene mai ye ni thana ke yo ja saka so siva. Ti so ti ki mani hamili, ti so siva. Nka je u hani ba khane tu.
2: Ki
4: henle to mo sa yo re ra shekiro na ka ni o pa. E piri ri khone sa ya mpento.
2: Mama ko khanle to ntira ntoko yo. Ke nona gora bana mphanya ma pea ho mkena ko musia.
5: Mukore hopa yo uma naka lekiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpe

Aku menerima dudun. Pulul, pulul, pulul, pulul, pulul, pulul. Nai bala pa gwenu ndiji mwe di ngundi. Tayari. Nai ndi kuta. Aya pa na atwe nina kukaja. Kulota teleke. Pa iki kula mwiyo. Pululanga doni kuteleka. Pa teleke bala. Kuteleka wali kukana bala. Dei manangu mani jenu. Ay kwa moto au. Ndi kuta na me. Kumbia ndi kuta di ngundi di mbi kundila. Bala pa baku nda bala bala. Kama ngoma. Waka lele kumakulu kulu na ya. Apari. Mwanda kundila. Baiki bala mo mwe tuma madudi ninguwa gulengine biku tukula bala mwana no meli.

a pala maundi ndo kwanjanga tingi tingi tingi tingi tingi tingi tingi maundi yani maundi kumbala wote wote wote jeje munu ndo na elo popesengwa mwanangu na maundi ala ationa nela ukidimwashi nel mwanangu ukidimwashi kulola lingaji kula ndo paka konao na imene mwanangu nangu na nelo ajulido dikosa shumane ila dikosa la ajunelo analova tu mwanangu Ndoku pa kujitahidi kwanjanga medi. Tam. Paiguli ila ni matu. Nisi ulongo. Ndoku pala kujitahidi kutukuta. Ndoku lumene, mona maduva. Nakato.

Ulanda wa tu besti. Uzora samba na minutu 31 nzora 31 minutu. Sikiriza joga tupa basi, sikiriza kawe mpango wa uzuda.

ihapari chon provincia. Nsuruku wopo ha emilyan elfu jese gometikal unahala vrajelianteko ni mpwinko uana mihaku ukap delgado ngina wompanko uunjerer hiya ipyo uhelajia nrete na kuo ni ikute uwa provincia. Chikale miteko cha lekrelien wakila idistritu awakawaka emiapili gumiruku chimpavela wakulela utua wepyo chomana mapachari cho provincia itu ito nyendre wunkupiti woli mia mwaka welfu pili nuwa miakishire na mchese mpaka mwaka welfu pili nuwa miakishire ni namitano. Mholili umpuinko uwana mihaku ukap delgado Mahamudu Iraji enre wumpangola ikoha iopachara unovari ya idistritu yobalama ukalenchoko unkurumichiha uruweri ya icholia. Igovernu yomwenda ukap delgado inaoperera ukaviheria nrita uosomia ichikola yulupale udistritu

0: ampihira mwaka hilelo ipraka jinchi hali juwile lia nri nlinyani
1: salama hapatuni uo
0: jina wakufia mapura rinyu ampihira mwaka tipani ngupinu nompendele lenyu
1: kimika hukule kimika kakakikile lia yama mwama na kani sanati harani yaka ni ili
0: nyo wapani
1: limeri ni ili
0: nyo wani hani apani amwe kave kave
1: alo
0: tinyo vamwe kave kave
1: alo
0: tinye nyo vamwe kave kave
1: ah tia ni banoga
0: mwamwa ne nyopani hupino nomva herenyu
1: mwamwa na kanidi soni na panka me akamili yeli sumane lela ati hera me akamili ni merisita
0: Imesaje ni ngupi wa mahera mama nenyu?
1: Mama na kola waki nwona wiraba kanula pelela eke kina ema mpaka ati uholo majusa wai usare kuholo kampa chiri akawa ni eke lima kento
0: ni hosu kurela ni? Hii ni hosu kurela ni?
1: Kule hema ila kawa mwina katolo
0: ni hosu kurela ni mkati wa 4 hora ni mnautorbaini na mili 16 horas e 42 minutos. E ali, Juí, Lelia?
2: Talama, Kai Hali.
0: Lama, Antina, Maporarinho?
2: Antina, Naka, Kinihania, Professa, Jorge Saitodi, Kinomira, Uno, Província, Ionhaça, Distrito, Yomavago.
0: E ele é Jorge Pani?
2: Professa Jorge Saitodi. Kinamwira umavago provincia Nyasa.
0: Nani kulela uradi Msambiki uno mavago Cabo Delgado?
2: Na wiwa sana sana, oikala problem.
0: Amwe Professor Jorge Saidote, tipani mpihera mwaka?
2: Saitoti.
0: Tipani mpihera mwaka?
2: Mwanaka anowani la yaka 11, ayariwe 2015, Então, lelo va em cala 11 anos. Nchina naya, anuihania, yusta professor.
0: Mensaje umpende la mama ninyo, mwaninyo?
2: Mensaje umpende mwanaka, kinampende la wira, akale ukumi, ohi malilia. Anapuya ava heke majali, umana sana sana.
0: Hini hosu kurela ni woku mavago, niyasa.
2: Ok, na miko shukurela, asante sana.

0: mtapone mwe ovunya ikataka ye pa dai kumisa kamvukole kwalaka akina mwero hisa thayele sokwa hisa thayele mwa iyu hanguzare nda sempre ni werra thwale wera mistura ke ikataka mtapone mwe para mwa iyu hanguzare ke thayele
1: wadwera murutini miyo mengi insuwelo lima mvukola mwaroki shutia mwota ni malimelu haya kereke haya
0: mwera kale karini karini uo kahalo kalaka peyaka pekeno agrikultora na madimankani na wako wa shutia ndao kahalo weri haka ni lima humwe na kusheke ikataka ni vunyereke na leke mvukola omisani vunyereke ikataka nye daini virheke iteratori na madiharo una hivi iteratori nereke wanganyere tayeli nanganyereke na madi wanganyera valento ni alike mvuka hule para mahiuto na alike thobavale
1: numela no vonyere kataka onala o ngwedere ra untela
0: na no vonyere kataka ye kwala ka mpresidere wera ni utere to koneha untelana na o vonyere kataka ye na vimvukole mwe moto e wanyi hunno kanano ile o pati anto konera sinkuihu zambezi kwamba nero lima kwera komisa kuronhaka hiyo ni nalaka direito majuni alento akalawera no vira ye misope no vira palame mwemmo onta un hadelo le no patela ka tambe amaji winki palesha enkala ka ye pai wala ka na kamu akoma la vale ni mwaro vinya utoma ike kwakwa kwa nyula ka kwera ka wanyula ukela ka wanyula ukela ka ngomela ndo wanyula bade kuputhaka dai kuphanya kanto isako muthu nkala na
1: no kutha ni mukopothu
0: ni mukopothi uhankopothule kwera ka ukuthangamo ya noto yere khale we fabrike yo namu agradecere poruke akina amwera uneho uthita kuvera ka kwela ka msako yere khale we yakale fabrike tambe namu agradecere mite ko sandi vukula no hawe le fabrike yere we ye pa namu shukuru yere pa bome nani we haka nani we hiranne pe fabrike yavuka ya mvukola onapito kushokuma ho teni malanya rakawera ho paraji vale sakala ka ichinga mahukwana no ona ka mota sano ji malifu twanji pala hakala na mahukuma yo le mvukola amwere ni mwera na thumi havale akina ndo nalo yathuma ka mvuka yo akina nalo yapakela ke mpa akina na thuma makudusha mo mampani mahamvuka
1: muhakuno mvukola
0: non to mvuka nto paonera wera na limathu ina inona wera pa ko phanya uri mvuka rokhala rona khole machimvuko nna khavihera
2: mvuka nonna lima yo patirani mwera mpathula na pathula nakusha naza ikhuni ndapona nakusha matutu yale ndipathunda hali nuhela nahisa inahisa babale yaphere katima yo thuna wala nera mwara ndapona nipwesha na pwesha babale nakusha ekwina nimpatiro misa na pwesha wa muha kina no pwesha nala vakhani ophatela nona wera no wolalelela no ninkusha yole mmwemwe nahe nala humwe ophela uvukulamu nakelo phatela uedimayeli yahame endlenenele ngana miyo namwara kana namwanaka unuwelawo olimani mumvukane ninathuma yesengiyota yo impa ni itelevisor senderwa palashima magis imwali tambe para winela na mwane nene la muhende se yoni limambuka nne muha khwawe nto o wata la ntumbuka nto ne nromela sha nne vuka o majuni na thani wa o se that the shinga na na thume yo mvuko o majuni muha unkhela nto kontano be pula yanta ya hambuka karere matapu mahene matapu a to thowa a hi to thowe le nta nto ko mwaisa na a ho ho go lelo tuli hawo thuna ma hwata mamulimelo na ha nmulele ke wera e ba umulima mvuko thuno patula mvuka angwe herre ke mweri to ko wo patira ka juli agosto se nyeri yo mahale welenlene mataponi mu khapathula ka opathula pa hinto ko nthuno onpathula imatai opathula e bo sa nthuna wa benyaka nkushikeheni wazaza ikhuni souma seyo nto muthateke ha ntoko muthuna uformari mikhutu ai pusu nkushikeni tontuto ni muhani muhamu hela kanto wa khuneni muthantani ohiwa heo hisa helewe mu pronto zidaye muheleke osho okuthula unen mukelo wani mwiseke halikaza aka makuthali aye mikhoto ibona so hoza baba umalo hina she muno osola wora wo hoza ba hiwa mutharike mpake maleke no mali ha bawo pronto kusekento mwiseke amisiwa kanta ohina ko opeshiwa omnerelo wora omisa para wora wora mora ni mpesheke ntapona nkushaka kwela wala wo khale khato kina mwera muhibirike ni hipele awo melele yole ntomisi wole mwakhala rupahi na khatoni mwa bodo khala kama kuthani na bon no thane ni no ntapo no thane ntruka wor hai omisa ni wala wene mwata mwa mo khala ma ne mo na ali wa mu eture le kere no mare la mo thene
3: ana mali ma a street yo majuni nsuli kasa e kavi hero ngwana we mvuka watu ohia na hiana ni wapoma albino mutwali na malima mukina chilitio majuni ori ni ndoromelo wera mutano onhala urwirwa vanchi mvuka noko epula kerere urupa ni ola onrunya okuma yata epula mutano na malima ola olima mikora sopha itanu osomenlawe opanya isako sopha majira meli ni miloko mitanna raru samvuka
4: otanda kakinina ndi wortan kipanyaka ni kovini mwe alfasi kiwala ka repoli nseki nene ni kovire nene miyo wenki nera nene ni kovire nkere kutukelela kiwase katu anaganyo ere kuparula ya parula ananto parula kina wazi raikuni okina nazi raikuni para wera mvuko lukumike nineseni maji ye hikale pratika buo buruki Unale yake muha yake kine yo mbuko kunkala nesene normalmente ai khalike pahi wa muha wa bao upesha umaza za du bulon kala o lansari pahi mbuko lo hai o kala pahi nesene akina hela kata ka pahi al preminis para wera a cuenta argento con mi mamá esa naso ya aquí vire que brane nesene pa conseguir cerca de 80 sacos pahi porque pule la ya kala nesene au yevan yevan Mie que no vería que cerca de 200 o 80, me siento como tanto va, tanto que se le era. Y no me lo veía, chapo ni va, que no se le era, tanto o calo chapaje. O na ni la opa, cala paje más en ese. Mie no que pitucuela o como ni vaca. Quien venía va, que lo más haza gaño y wea. Que no paña, un poco ole, quina, que no son gavero o la ocha, quina, que no tumia, quina, somiana manaca. Gina kina pa ke la so kim pa ke wo pura pa ye re pa ima ka futuro melhor reforma ka khale ke wo pa pelo menos ka pa nyim pa ise se thanu thana mosa walu garu wa wa mi wo pa ki bata ye pote kul wa la ke mono a khale re khale ki nazi wan ta po we ha we ra ma si va hate him me ke ru ma hi khano chelo ra o khale ru pe ru pula no ko sha malu ale wa khale ni khobiri wa hi khale ni khobiri hi pa ekatana Unatanda wera hai, ulima, upatula pa hai. Wabinyika wale, wana wera, minki nano posibilidade ya adobu, nadhiri wa ikuni. Mwe upatula umwe, unuke la ikuni ya kade lugari, unuhela. Daiyo unahisa, wahisa wale, umware tuurele, anu, mbuko ule pahenu okuma nene sema. Anu, anonto, wana wera, miko kane posibilidade. Ole no kushiwa, unamisiwa hale, inapie tempo mwemu oira hai, opwesha, ya rupepulele kupati yaka. Tunkala otomvukato, wopate hile.
3: Wahia atu anlima mekaya, umajuni akala makuru ana malima amvuka arna mamempuru opaha miloko miraru. Presidente anikuru na ana malima mvilele no malanga otisiriti umajuni, Konstantino Nikuluko, ohima wera samota, En rupa ya epula mutano, eva haka laka no limela socha, no kalan romelo, no panyua mvuka mwinchi, ompanta ole wa provincia yoniasa. Mutokwene ole ohima wera, wera olimi wa mvuka, orweke muholo, kula eyaka ya olimi, ori wotune ya varla mteko itratore. Ana Konstantino Nikuluko, ahanjera eriki, Wamuha woeva iteratore ni kuru onhole lawe ni ngweriha olima mikwara mitanna mosa wa miloko mili ni miraru nirinaya.
5: Hiyo olima wa mvuka no olima
4: malimelo awe basi norowa upiawe no patula patula no patula basi namana malashale umana numana vava yokwanla etempo yokila unehwala ehe komu nalaka mapura matokwene mweni mwero komisa onto akalawera wala wanehe walinya nalaka kitare muhima shi kitare ikina siniyo nimwero misa mahowera heni ari awunuwa wabahamte kuwera wala wabahamte ku yandu to mpaka tunomela minyeri misheshe mitanu ndike mwala pahe tonto nera humisa umisa umisa tunakuveya wetoni tonu nikuma tomvuka munchipale ukuma mvuka munchipale kwene athwale isiwendo lima mvuka wanu wanno onipanya hiva nimwakusha upiyo taponiwe nimwale lawera upacheri ha impacheri wakaha upathula na aleleki wera mpathule kumoteni ola banonto mana umana wati ha mpaka wanlipani yokhala aria unerwa waza pahi upathula so uhisa malashali pahi ehe use uhisa malashali kimara mari wa kineri wa haitaili burgeri wa vakareya ya he ya tuura ahe ba uki nkala mteko mtoko tukunara undu huku shakantu vuko ili kumisaka kumisaka basi kuhelila ka ni hipeli woto wela mkusha malashi ahe koto wela ka neri kwa shuta wera mweri heki mkusha malashi ala mweri heki haa basi ili muhelelea ni hukolo wiko wani hukolo ni hukolo wani basi ni uteriki omore pula nilekele semana wani vava alento narumika muhamo hiwera nyoni nyuwa mrowe mawehe uvenya mlopa na muhi asitianeli erokea wehe kupia iwe anipanyo menile onto kuhakolo waka wera mvuka uu hera hai uomela waka nimpia toweyo basi mpaka orola ukela uanyula hiyo ni mashuti hapa hini nisini malimelo hawa
1: onto sinyo ulima wa mvuka wala oni pitukusho kuma anyo nnoho
4: ulima wa mvuka na hako majuni nnono oni pitukusho kumiba nchipale ligongo hiva na lima vale kera no tumiha ukenole ni moja unatumiha vale amota ni matuma akina no tuma kikamia wenu utuma mahahe ni ngani mvuka yeyo ni mparili la hu hiyo ni hende number 1 ni hina kuo number 2 mvuka na kuma juni nuno nuno ni limo mvuka banchi pale hino romela to banchi pale yoto ni kavira na kata ukusha wera epa yakhela mbona azipa hi okela utumiha hotene no tumiha ntumia animoka weni alipo othuma akina nkhuma kokwamba akina nkhuma kawichinga kuwa kothuma mane kusanta ba akala ntumme shikhan khanati la namba nati la ka alipo owa anulchinga kera baba mahowera mio anihaka iwa akala ni munchipale anihaka akala ni munchipale bantu aluwi awichinga le khantanla anonthuma pahinensene mopirukin raga miva wer khale wera hina thawera olimau wanjerereke untu manjerere yawe na hawela wera eweke athunnu wani nunnu enikavihirike hiya na asosia sawu hiyo unikavihira wankati wera imaka onibaha yoni plemenu siwera hiyo ni nkota hu ine yekale itanna mosa utharu nipa hikimu mmo dungo hivanu na athunna amtra kwera o majuni sa sanre karo onto ni uyena nkutula woni kavihera inani kavihera we bana kavihera moten ola ina herke unnu hema purawo ito na herke ikare na herko tumma meshimu ohina ohi hovela to ni makubira na herko ya herko hala o kavihera na mani wi kavihera hiwa ni wa kavihera na mani eskola num precisava era yi ya nerke nare nakata mvukari ola herko kwana wa kavihera na mani ya sume kenensen mpaka eskola malihike bahi Oi hawanu hata wakani.
3: Jesuina da Celeste Jacinto, funti amiteko solimi omajoni, onne mirira wera mpanta ole wa provincia yoniasa, wukala esajira yolima mvuka, onkavihira ovukula etala ni onabaha muhaku matoko manchi. Wangwaha wawona esajira ela mafunti amiteko solimi apoma ni oikala apoma, Enovira ya shuti haka anamelima miota savana no solimi. Jezuina da Celeste Jacinto ohima wera o kalana ematawe eni tenua mwebiliki sisede eri Centro de Demonstração de Resultados. Unala tulawe anamelima anawoni hira miota savana no solima mvuka. Ni muteko ola ontuna wera kula eyaka wanjiru wiki mvuka onruwirwa wanchipalisha o Nairobi wa mwakia ni Omalanga mapuro onrunya olimu wa mvuka omajoni.
5: Niyo matekniku wa agrikultura. Nishutiha maproduktori wira alimeke ya dubariki arojao. Nishutiha apakeke gradaje uzari kisementi someli orariwa. Nishutiha maproduktori wira ahieke opaha.
6: Obaha madamo.
5: Ani. Mahene ya pahavale. Ishtrumi sino zapareseri vala pena uzari ifertilizanta dubu vala pena upaka elavoura vala pena upaka igradaje prawera ikodustawi kaleke inchipali iaka sotena limeke matani muimu nimwiti hawera matani waya apakeke limpeza apakeke igradaje ya limeke enfila uera vale enfila vale aheleke sementi taru cheche de centimetros aheleke to depois aheleke fertilizante vanon to vale podi uera yake kineyo ano hala wala to va vale ya ndaya vale porque male loaya ausa anera uera upake limpeza ohisa depois fui espalhar que semente ele podia cá aqui na campa cá está achar uma zoeira para aí o nuahinho mas não tem uma técnica nenhuma chutiha era e ela cá em fila não facilitar o para que está achar não facilitar o controlar e também e a do barriki e aí disse que o não facilitar o era a quem veio aleke tuwe matayeli. Turuki ya hisa vale, anera wera, ohise ya kaela, ekampanya kina, nimpodi wa ala tova vale, yaze ketoni etapwe kina. Wanonto, kadaanu waza etapwe kina, oretar daru desenvolvimentu ya produtore.
3: Funti, ole oni sonihera oteli wa murima, samota anamalima, anshutera ya ofunti wavarano uolima mvuka. Mutokwene, ole ohima wera mata ononi ya wera anamalima enera evarlaka mteko miota savana no solimi anshuti hiwaya ni mafunti amiteko iya
5: niko hula itapo unehenu na mbomu anamalima otene tambea arriva ava sento tene kinjima kanyo kupaka yonaka nisentidu di weri hawera yaka yongweyo alimeke gnihu mota kapaka aka hini itana wase deri kampu di demonstrasan di resultados. Porque anamali mali, ya hone ketuyo, ankala wera hima ni mota, napaka kavale, yonaka, idepoji tempu yovensha, produtu leona iya teknikale, en 50% apanye, sako senti pale niho, imagina mataka etoku ene, likirinaka miyo 5 hektari, kalo panya, sako senti pale, ntaungu, impaka senyo praura uoni hera pra yonaka vale tambe maproduktori ya pakeke hiniho matani waya.
6: Kare miyo kintuno shutera odima mvuka. Mwaro kishutiha mota ni mota olima.
5: Kahala wera wera tanda nchapo lipoji kodu live tratore upake elavoura lipoji upake elavoura ele upake gradaje lipoji upake gradaje ele ohera vakani yonakawera haneva kanu ya jorupe pula yorupe pula unkwane la ya wera utapwa memu none hano utapwa unkusha fiyu umishtikari lepo yudu umishtikari fiyule utipa maliti uwela kisementi pili taru unkwane la ya wera yosara nunten problema porque munuwa venshaka munuwa kavale uwela ka sementi ile kuhela katoni ndeje ndei sentimetru mpake mmari lae isilele kuhela katoni sile kina kuhela ka ndeje ndei sentimetru mpake mmari lae isilele hiniho mpake mata otelo malela dai akalaka wera mutulo kane kondisao kukune hakapunti makadubu kumadu bariki vakani dai buhala ka controller ki malasha ameni laya le kupela pelaka ameni laya kupela pelaka ihashupa puhi akahiho
3: otuneya wa mitiko so shuti ha miota savana no so limi wereliwa ka rohi wa muholo mitiko ya omajoni o provincia yoniesa Julio Baulene mosama astukwene amitiko so limi omajoni onihima wera rupa wanene sine epula oshuti huwa miota savana no so lima anamalima ni wali wa izio sorera wukavihira wera muyaka tarusi vinde ruwiruweki kula yaka mvuka omajoni. Mutano anamalima athaneli wa anamalima majira miloko mili anlima mvuka omajoni yalima izio sotene ya wiriluaka wanjeriri wa itonilata samvuka singwerhi wa wakula mkwara. Julio Baulene osuli hawera mutano district ele noruwera mvuka wa mwaha anamalima wetila ofunti wa vanano wa miteko sa olimi ni olipihira olimila ola.
7: No, olima wawe moda wapajera atawo amozo ni ha okweha ya kweha vale anapatula lipo ya anasa ikuni anahela mwemu anahisa ehe majisenyo sinerwa are kani ni yameyo kitare akina uwe kitare nusekela maji akina hiyo ni mwolo akame mutratore lavora gradaje sementera ya dubasao
6: anoto mteko mnaale lihanya na marima hativi uwe na kweli lipihere kwa olima mbuko
7: etoko ni mpaka huu primero hiyo awa agrikultura ni mobilizari meshi posibe dukomu okale variedade variedade mashi produtiva endao kina é preciso o capacitar uma produtora ou o suelo ou a água ou porque tu amas o vinho de qualquer maneira mas também o lixo isso é também não pode porque tu amas isso tanto como tanto o lima tanto próximo ano quando me lavar meu rovinha ninguém não tem o primeiro tu amo primeiro o suelo mas agora a partir da hora ani tu madubu curou agora não tu mata o hela
3: Julio Baulene mostrou mais do que nem a mítico sa o lima o majuni é maca oera distrito ele yokala na matapo ni miyoloko ntoko rieta ruapala ni rechimwa wawera olimwiki mvuka kula emara yeyaka. Mutokwene ole onivekila epoma wera evriliki utuma itaratore yerilaka wanjerira olimi wamvuka otisiritu ele. Memara ela otisiritu yomajuni erina itaratore muloko ni tanina mosa waseya muloko ni pili ti singwela wa matoko anamalima itaratoro iya kasinkwana wa matoko otheni anlima
7: sinchi pale no sono sector familiar no hanu doze sinchi pale no total de 16 ya tisi pale wakili wakina tumutano mutano sinakili wa 4 e tempo en el ela ni mpaja la kutumia 300 maji para mueri wa julho, agosto, setembro, o mano da 500.
3: É distrito majuni o kana escola em chuti haniwa o funti o miteko sa olimi ansoma ya anashkola owa tamila machira mararu a eyaka yopachira yosomi mpaka ya nararu ewelaka ma provincia sothene sa elapa hum mutokwene a escola ela Armando Mungwambe osuli ha wera anashikola a shikola ela ena kavihira to washutiha anamalima nyota savana no solima mvuka mamata anamalima anashikola ala ana shutiha ala nyota savana no solimi ni naveto anni kusha miruku sanamalima enaruiha mashikola mutokweni ole osuliha wera mapakelo ala ani kavihira to wera edistitu ele erwereke mvuka kula yaka ya olimi ni onno perra wera epoma ikaweke izio sa mvuka so wakuveya unua.
8: O Instituto Agrário de Majuni está localizado no sítio de Majuni.
3: Eskola yofunti yo Majuni eri emosa etipelingwe o Majuni. Eskola ela eni bariha mitiku sohia na hena ntoko anashkola anitimula eroka mpaka mamata mwana malima. Yaleli haka miota savana no solimi. Kalai, anamalima yamona omisa mvuka. Masi nipiyaho hiyo nale la wera mvuka ola. Hana yalaka mulinyani. Sotene ya wawera uyareli kiwekala mahosho. Nina vito nini variha mitiko sohia na hiana. ninona wera to o majuni no kala na matapo ni miyoloko mitokotoko so palila wari hamdeko womisera imata so hiya na hiya na metuvanchi palisha sa ulimi wa mvuka ni wopera huu anamadima uwera kweli kaleke wari hamdeko ola mutaponi wakala wera niluna yokala yona nila masi edishiriti yomajuni eri emosa esaranne esajira ni navito miyoloko zishinemela masi sopanila olima mvuka emara rigote mpaka opaha edistritu yomekanyalash erinipuro no pachira olimi mvuka no oprovincia yoniasa
8: bastara ver investidores que venham aproveitar os recursos existentes para garantir essa produção.
3: Armando Mungwambe, o sujeito era anamalima omajuni, anchutera miteko solima nenesene mvuka, munihiku na miteko solimi mwepitikisi dia do campo. Munihiku na, sino niheriwa wanamalima miota savanano solimi ni anashikola, mafunti miteko sa olimi ni mialano sapoma, Simvariha miteko saya mwetishiritu ele. Wamutukumano ola, anishitihua anamalima, miota savana no sovincha socha mamata, mamuhililo adubu ni mirete sikina, mapitikushiro etaya mata, malelo miri ni matumihiro mvuka ola.
8: Nós temos os dias chamados dias do campo. Esses dias do campo,
3: Hiyo no klana ni hiku na nana malima. Nde ni puro ni ntukumana huu. Anashikola mafunti amala no weha samiteko sa ulimi. Aholili amiala no sohia na hena sapoma. Na suwili haka tu miota savana no sa ulimi. Mana nina tukumana anashikola mafunti amiteko sa ulimi. Aholili apoma nana malima. Nashuti hana miota savana no sa ulimi. Na vitu nasuwila yosuwila. Wana malima ni wiku ana malima la tawakana miota savana no solimi ansuwila ya hiyo nri anashikula ni suwila hon. Timana ni mpaka hon mitukumano iya ni laka wara kweli ni kaliki owi wanana wavari hani miteko iya sa olimi no distritu yomajuni ni laka wara kweli ofunti ola wavana no wa miteko sa olimi okaliki osuwiliwa wanjipalisha sa Maraca Mihilo, Malelo, Vuca, Ola.
8: O básico que deve se obedecer tanto entre plantas assim como entre linhas.
3: Nimiteko ia onerilwa oroiha muholo olimi mawani otuniwaka omalihiwa etala. Namwe melila amwale nongweha samiteko so olimi omajuni, Serge Musambiki, ohima wera mahosho matokweni inkumanana ya jistitu ele, ari otoa e fabrika yopasa mvuka. Otipeliwa wa fabrika ela wa hala ovaha ikuru olimi wa mvuka otisiriti yo majone ni atu anchi ya mpanya muteko. Mutokwene ole osuilia to wera e fabrika ela ya hala uwihira wera atu anchi elipihere ke olima mvuka ni naveto ya njerere ke imata amvarla ya muteko mafunti a mwalano wa olimi. Serge Musamiki orromili hawera ipoma sikane so malanga sede ni onairubi sipanendi otipiriwa ifabrika ela mwetistitu ele.
9: Na verdade o arroz é bandeira, o sud de Majuni tem um bom arroz.
3: Olimi kwa mvuka ri e bandeira ya etistitu yo Majuni, mana ya etistitu ela ri emosa endunya olima mvuka ola. Etu entunea ori otipela e fabrika yopanela opasa mvuka ola uwera kweli na kwehiriki anamalima. Mwimara ela hiyo apoma ni mvariha mteko uwa sasa alupa arna msuruku uwere tibeleke matasaya inaveto e fabrika uwera kweli ni kwehera niki uvariha mteko ola opasa mvuka. Masi edistritu yo majuni eri emosa ensuili wa wera eri yorunya olima mvuka dimana ni mvariha humteko wawa sasira wera kweli mvuka ola okaliki osuili wa mwilapo so hiena hiena. Mwemara ela nina kavihira anamalima wawasa alupa otuma mvuka ola nilaka wera kweli ana malima ala e panyiki yo panya wa maha walima mvuka ola
9: lançar no marco daquilo que eles têm. Então nós apoiamos eles a procurar alguns clientes para vendermos o arroz.
3: Muito bem, olhe o hokolela uluma ariki wera olimi wamvuka unavaha muhaku wa matoko manchi adistritu ele.
9: Estamos a sentir que alguns compram motas.
3: Ninona wera atu akinaki nani tuma miotu anipaka impasaya. Etu enoni hera wera kweli matokoni onera okelaka musuruku. Ti ikabi hiro onwana ya olimi wa mvuka no otisritu yo majon. Ano atu akina atuma ichinga, akina aweriha oteka impa samalata. Sotene ya kweli wamaha wa mvuka. Mana ya no otisritu yo majoni, mvuka ola onrunya olimwa onayurubi. Anyaka tuwaka omalanga, turuka oposto administrativo wa mwakia. So tani ya sinoni hira wera kweli etaya ya chiritu yo majuni kweli yosarana esaachira. Upanila ovariha miteko sa olimi. Wahilekeleva, nindropaka mutukumano mosa ni alupa anakoso. Nilawajipalisha alupa anakoso a chiritu. Ela uwera kwele ni irani kisamota nirahni varike muteko ula. Otuma ni otumiha mvuka ni naveto uwabar alupa anagoso ala uwera ehane tumaka ayo makina opasa mvuka ola nerlaka upahama honosho oikala na efabrika yotuna oroiha mholo miruku sinchi
9: com o mesmo projeto para encontrarmos com todos os parceiros do distrito para avançarmos com algumas ideias.
3: Musatoro aichiriti o majone Lourdes Goi Goi uhave kila alupa anakoso elapahuni ilapo sikina uwera yahuliki imata itokwene mwetisritu ele. Muholeli ole ohima wera etisritu ele yukalana miyoloko sopanila otipila mitipo simisera imata samvuka ni itu sikina. Nyoko sinivira miyoloko itokwene ntoko ruwapala rejimwa ni rieta. Sinkala ni maasi kula emara ya yaka. Lourdes Goi Goi osuliha wera mitipo somisera imata ohia omisera pahi sinhala owihera okumelila ifabrika serato savaheke mteko amwavano ni sikaviheraka wanjerera oroiha muholo olimi wamvuka.
10: Para a produção de arroz, na verdade, a cultura do arroz é uma das culturas bandeira que nós temos.
3: Olimi Wamvuka ti e pantera no o distrito yo majuni. Emar ela ni variham tekoni wasaka alupar na musurku wera ewe varihe miteko sohia na hiena sotuna roiham holo olimi Wamvuka. Mwaisana na mpanya mulipa anakoso, mana ya mulipa amuhaku a elapo yoshina ola emerenre wawera atipeleke imata sitoko toko sopanila ovariha mteko wa olima mvuka. Ndeni nroromelo wera mulipa anakoso ola onhala wabaha mteko to amuavano ohiana hiana amuavano ala enera ya jereke muhaku wa maha wa ovariha mteko mwemata ya mulupa anakoso ola. Masi mwemara ela nini hima wera na ukalana etaya yopanila ovariha mteko walima mvuka no otistritu yo majon. No kalana etaya miyoloko sohe mila uwera kweli atu eweke evariheke miteko sopanila oroiha muholo olimi wa mvuka no otistritu yo majoni. Mwemara ela ni mulipa anakoso ailapo yoshina ni mpanyani ya nulumaka mana niri mpanta wopacherawa mteko ola. Ndiri nromelo wera waholo ovira emara inje ni hala oweriha wera mulipa anakoso ola aweke no majun nuko chitritu ila kerere no etaya.
10: Periodo nós teremos algum posicionamento deste investidor.
3: Lourdes Goi Goi ohimato wera ruotunia otipela mapuro uwa shuchiha tu miota savana no sa miteko solimi ifabirika sinrehera itusingwela mwalimini mapuro anlima ni ansamarilwa izyo ifabirika sa dubu ni itusikina.
10: Nous achamos que a vinda de investidores.
3: Hiyo ndini Romelo Wera opia wa alupa erna muhaku a ilapo sikina no omajuni ihala opaha mahosho ala otowa e fabrika otowa na veto miota savana na so funti ni huko apia mulipa na kosola ahulaka imata etokotoko yoli mamvuka ni ruwa kushaka na malima naro iha mwemata ela enashutila miota savana na so limi mwemara ela ni lima mvuka ola nihitari haka miota savana na sa olimi mwepili kisinisa de forma rudimentala Soteni ya wamwe hawa hisu wela soteni. Wakala wera na ukumelela mulipa anakoso. Ongwela mwela posikina. Awakaha olima imata so hiya na hiya na no omajuni. Ni hala kweli upaha mahosho. Ala ni naveto ni hala utipela. Ni puro na upanila. Upasa mvuka. Ola mana ifabrika. Ya upasa mvuka. Soteni ya nerlaka wera. Mroheke muholo district ila. Masitonina wapera. Alupa anakoso. A district ila. Uwera kweli. Hana etumaka. E fabrika ya upanila upasa mvuka, nerilaka wera kweli nitukuleke disiritu ila mahukwano mvuka ni nkusha no umajuni nroheka mpako lishinga, mpako mandimba uwera napwaseke. Uru watune ya wera lupa na kusu, isaseke uwera kweli mpua mamiyari mitana mosa nitipele nga fabrika upanila upasa mvuka ola ni nruwera no majuni.
10: Fabrika o servisos de processamento melhor de arroz dentro do distrito de Majuni.
3: Mholeli ole osuili ato wera oriwo tunia osuili ha va duniani mota wa mvuka onlimwa omajuni oniasa.
10: Promoção da marca, primeiro eu e nós pensamos como governo que...
3: Wakala wera nuluma sa miruku so panila ovui ha mvuka onlimwa no omajuni. Ihana ni varihaka mteko opanila kweli oberatu uwera kweli eweke variha mteko ola. Ruo tune ya wera hiyo distritu yomajuni nilimeke imata sinchi mpaka ni pahaka distritu ntoko yomeke anyelash. Nerlaka wera kweli ni pachiriku olale ya wera mvuka yomajuni. Ni huko mvuka yomajuni ruo suli uriwa winkela. Imana ntoni nasa sahu miota so opanila orunya olale ya. Mvuka wa majuni. Mwisana na hasa sera wera nivareheke mteko ola wa internet. Masuwa karawera na ukumelela mulipa na koso. Onera olimeke itonela tasokuwa na 5,000 sa mvuka. Ohala okuya wera ola aswili hiki wa duniani wotene wera otistriti wa majuni. Ori nipuro anruya limwa mvuka ola. Mtano. Ninasomela uweri haitoni lata sopaha 30,000. Wanoni ntuna uwera ni paheke matelo haitoni lata ia. Uwera ni kusheke mvuku wala ni no omajuni. Rohaka mipanta so hiana hiana sa elapahu. Nyugo ipasa sote ni sava duniani. Enaveto sa elapahu siyana suwelaka uwera mvuka ola onguelo tislitu yomajuni.
10: En todas epokas do ano.
3: Lord Goigoi musaturo tislitu yomajuni. Answili ya kasaya kabihiro unguana ya olimi wa mvuka watu. Governatora ay provinsi yonyesa Judite Masengele ohima wera mpua mwa olamulilawe unruwa sasiraka wera aheleke ekito itu singwela mwa olimini. Wariluwaka wera itu ya sikaleke sore hiriwa magistritu wala o provinsia ela yonyesa. Judite Masengele oswili ha wera Utipeliwa wa fabrika yore herera yutu singwela walimi ni vanchipalisha mvuko tshiritu yomajoni onhala ukavihira wera atu ihihashike uvarihani mteko walima mvuka.
11: Convidalos a investirem.
3: Nina wapera lupa na koso wa ilapahu ni aliapo sekina uwera ehana iwaka ulima imata so hiyana hiyana so upanila oroiha muholo ulimi wa mvuka otisiritu yomajoni ni naveto mipanta sekina sa provinsi yonyesa. Nyoko hiyo ni ntuna ni hiyeke ulima vakani ni mvuka ula na njiri ki imata saho. So tine ya simwere ya ni alupa anakoso enere weleke mipanta so hiyana salapahu ni sa ilapo sekina. Mwemara ela anamalima anchi otisiritu yomajoni. Anvarila mteko ni vini so kuveya masi awamutu aurina muhaku anawa na itaratore ni tu sikina so upanilo variha mteko olimi. Hiyo ni hala okala owi waneya wera nri alupa ni nsuwela ulima mvuka ni vaholo vari habite kusoteni ohalo kuyo tipele e fabrica owera kweli e pasake mvuka ola ombrunya osiveliwa ni atu a e provincia niesa ni ami panta sekina sa elapoahu
11: esse nosso arroz que é muito apreciado não só em Niassa, mas também fora de Niassa.
3: Muito bem, olhe o Sul Hawera é conselho executivo provincial. Então, vira lá que o Itana, a Lupa, a Muhaku, o Wera, a Tipele, me tipo, só o Panila, o Missira, e tu, Singuela, Molimini, enxerexere, mamioloco, me toquene, Simvira, o Tchiritu, e o Majuni, o Província, e o Niassa.
11: Temos sim, porque nós temos o Rio Lugenda.
3: Io no kalana mioloko sitokweni simvira omajoni ndoko rieta ruapala ichimwa wakalwera sinotipeliwa mitipo somisera itu singwela molimini nihala olimakemara yotene nihiwe hiraka epula pahi nuko vaholo wa wona niya mahosho o hiya na hiya na mahukwano epuli mpachera dezembro hiya ka utubru ya pachera ya kalai dimana ontuna ya wera kweli ni tipele kimi tipo so misera itu singwela mwalimini wera nilimeke memara eri wote so tani ya nerlaka wera nilimeke mvuka ni solima sikina so tani ya nerlaka wera kweli e provincia yonyasa eroke muholo ni naveto oriwo tunia kweli otipela e fabrica yo panela opasa mvuka otstitu yo majoni memara elani mpanyania ni wasaka alupa a nakoso a ilapo sikina uwera kweli we etipele e fabrica so panela o kwei hera mteko wolima mvuka Pano ya tipeliwa e fabrika ela. Mohala okuya wera anamalima. Ipwaseke mvuka ye wakala mahosho. Otshiritu yo majuni. Inaveto ya hala okia. Olimela mivini so kufuwea. Tipeliwa ka e fabrika so hiena hiena. Pano ntomuno na tu antimula o majuni. Wakano lishinga wawere ipwaseke mvuka. Ri etu yorika. Masi nri nromele wera. Akala lupa na koso enera. Tune otipela e fabrica ela umpanta ole wa e provincia Ionias.
11: Seria bom que tivéssemos isso, mas vamos ver se alguém vai estar interessado nisso.
3: Governatora a e provincia Ionias, Judite Massangele, ansulia ka samiteko simvarihiwa ureliwa ka wanjereriwa imata solima mvuka otsiritio majoni o provincia ela. Etsiritio majoni empanyenia eriaria e provincia Ionias. Yo kala na ikomo 9,059 kilometros cuadrados. Ni ani kala tu okwa na 53,665. Ntoko ohimawe mwalano mwepitikisi onetunua Instituto Nacional de Estatísticas.

0: panamone kilelu elelu wewe iyo yo iyo akubele kuke ngikhulelo khona wantiyana kenawa lelo kuke ngikhulelo khona wantiyana kenawa lelo kenawa lelo nini waya nini kana wewe kenawa lelo iyo be amara kanta manginilla iyo kingesh kanta ma ohinda mlana gaba holo kadama agadama vale iyo kilandene gari ni iyo ni mada koda mini iyo ye ye okitwe na farina o wa wa tena wa iko hachamoni hawa okitwe na farina o wa wa telia wa iko hanunumo nunumo hawa nyunyu anu wani nyuo kowona ni maru wani nyu vale nchana vale kira kamwe na matoto wemelewe wemele kuhimerena yuwala kome tegreke wire anumaru nukwa ni mpeke ono kwa nintege wewe na matoto kunu mpanyi wane amara takutake pariawe amara meto wa masanyawe matani nyunyunyu awiki hiye mi kwa vela vela mi una wena lenta lengororo wana mone kilelo una wena lenta lengororo wana mone kilelo
1: utajerege ti chamo chamo
0: na amani ananano ba
1: utajerege ti chamo chamo
0: na amani ananano omani akira leni ni waya mini kare wewe.